Fanda na ngwende na yoko na seko Umela mosantu, bongo biso toso pa masanjoli Na makolona oya yo, yo zambu umela kapo na seko